0: O ya o eja mo kira wa ko ojumo ko ojumo ko ojumo mo ni gbogbo bekebe te ba tin la nfani ati mo gbo wa loro toni ni gbogbo bekebe towo ja ikane yi ba la nfani ati mo jarinrin de ta fe fe ikane yi ti ba nfe de enyo te tin gbo wa ketekete laaro yi mo kin yo e ku ojumo ese to ku ojumo mo ode odo be sala afia laji adupe o mo se to kin yi ku osu tutun osu ayo osu odunu tori nu osu da bo si yi odun o ti da meji bayi osu kefa la wa yi ati se ida kan ninu odunu osu kefa yoku oni da ele keji ida kan ta ati koko mu yi oni wa lojo keji ninu ilaji ida odun kan to je pe osu kefa ke osu mefa la koko enyo oni lojo keji nu osu kefa oni tun wa lojo segun ojo nla ni ojo alagbara oya o ka mo segun ta ka segun abinu eni lase ledu mare bi o ti rinu oro jade ase tele eri loku latenu woli ajin rere iransi olohun iriju olodumare eyin ju olodumare gbogbo emi na ni oye olorun adegoke oloko temi nje o ikani kan gagbon magbe wells radio 89.3 fm letin lanfa ni lati mo gbo wa looro toni agbe yewo iroyin agbon magbe on le to tin gbina ya te nla nfani ati mo gbo lowo loro to ni bi mo ti e tin kira mi ti mo nfura mi po lori sirisi ambassador olanu ni po yo olohun igba wo na fun oni woli igba wo lo diran si olohun won ni ke eyan mo fe nu ara yan pere mo pe ape mora la ape temi dire mo pe mora mi ni ninu kuluhan hin gbogbo lowo presenter bebe ti mo pe sa delere lo lowo button mi fun toro toni e ba ti eri bi to wo si bayi o lagbara po oro Nigeria o se bakan en yo wo se gbe kan ni ronu ni ro data na mo nlo fun pe adelere jeun yo da Nigeria o dun gbogbo kan se gba e ka mo pa longba ta ba soro o su okele o ti je okele e ba to je pa awon to leun lo kokon fi tele enu ko to de pe ronu Nigeria sugbon gbogbo o da Adelere mo ronu mo o yo da le looro to ni gege be ti mo pe mi nikan ko mo mo nda se emi ati ayanana mi nlaje mo nlo nfani ati gunwa sori joko ta si jo mo ayanana awon royin to ba jade ninu gbogbo owe royin ojojumo le wa ta ti mo a mo fomi jo mi to ru oro lori e a jiroro lori e ayanana a to pere pere oro enyo pete ta ba na ni popa ebi o ba ta ba yo tabara le yo tabara oko eni o ba ti wa ta baba yi o ku sowo re ko se en to ba to ko se en to ye tori eni ba se en to to loni itan o ni gbagbe re iwo to si se da keji na itan o ni gbagbe re o en yo bo ti rinu o ese re ko le da ambassador wole egbe wu mi baba wa nation won ti wa ninu kulu pelu mi lo oro to ni o oya eje n sare gbe si baun ambassador eba nka won ara ile eku ojumo esi ku osu tutun baba
1: adupe lowo olohun pe ojo oni ko layo ati alafia abo sinu osu tutun gbogbo ara ile ni ma ti ekoko kinkin to ki oyo olohun gangan woli oye olohun
0: ajin rere iriju olodumare eyin oju
1: olodumare
0: emi nu emi le kesi
1: oyo lare gbogbo eyin ara ile mo kiyin laaro yi eku ojumo eku ojumo mo eku ojumo mo lagbara lowo Olorun e ma re ba ti se o e ma rona gbigba tori pe te n wa join West Radio yi lagbara lowo Olorun e ma re ba ti se owo yin o ni kan sale apo okan yin abale orilede Nigeria si gbo mo kiyin o gbogbo eyin te ma n pe wa adupe gbogbo eyin te si n wo wa lori Facebook na ope nlalada fun yin gbogbo osise ni West Radio n bi bere latori mama wa Lilen Badimosi mo ki gbogbo wa pupo ju nitori pe ninu radio patapata tin form ohun rere West Radio je kan oruko temi ni ambassador Wade Egbewumi baba one nation awo wodi ayanfe
0: awo woli awo ajinrere iju olodumore eyin ju olodumore
1: gbogbo e lo koko yo lara re
0: awa ne se gede o ye
1: yo lara re o yo lare e
0: igo yi imported ni okun meje lo gba kojo to ted ko to gunle sori rede
1: ko to kan bi
0: ori okun meje na ti gbe koja be si se we ke se go lasan
1: eh ajeke
0: ara mo igo ta fin sise ajin rere re ba ti se
1: woli ti ya to ibe le tin ri ran le ba ti gbe igo ju ah olo won sa ni we eh won na lori ran si samu to fi rora gbe ara re kale pe so
0: oro nigeria ni samu ro
1: olo won sa nu fun won sorry
0: e mo pe bo na ti wa woli lo na woli ni
1: woli oni bolu
0: woli samu
1: woli adi
0: woli ori papa woli ere dara ya ni samu
1: eh eh ba se ba ti gbe eh ani jo kan ni mo ngbo e ti se kiri kiri ko eh eh ah
0: Ne ba sa kesi baba wa nisan sa ma mo so so tele lori in to ba ni se pele re dara ya to ba ti wo sun ba yo ni ah loni o na asna yo ti so nu nipa won ba si gba bayi asna o fi
1: le re original ni sugbon ti e yi wa lagbara die ah ah oga o da ko buru mo ti ko mo ti gbo eh be ba wa riran si a e riran ayo si a se gbo e riran aro si ayo si a laaro yi ka mo pe eh woli yin ni yin to to enle o
0: oda e seun baba wa nisan iran ayo na la mo ri o na lati tan ti riye e mo gori e fokan bale
1: iroyin iroyin
0: e fokan bale eyo oya e je mu le kan si o agbeye woroyin agbon magbe le eto te nla nfani ati mo gbo lowo tin gbina ya tin ba fe fe sore la koko ta wa yi Ren bo mo yin ba wa nkan ba ti bo mo yin ba rin lakoko ta wa yi e wa nkan bo se pan gila bo se papanu kan le ri e fi so ke enu re ko ye rin mo e wa yin kini oke die si e pa won ara le ke e wa nkan fidile fidile nkan ka jo laun fa ni ati jo je gbalodun awon royin ka mo bi nkan tin lo lorilede Nigeria ibi to de ibi to tun ko die ka to si ka si da si ibi ta ba ri pe ona abayo ta le gbe gba re o ojutu ta le se re o eyin ki gbogbo wo pe wole la ba si dagbon bi ta ti soju opo le ikan ni kanga gbon magbe wells radio 89.3 fm wells radio 89.3 fm o na le tin lanfa ni ati mo gbo wa ketekete e ko ja lo soju opo facebook wa ke lo gbojo oge wo wa ke ba wa darapo mo wa ke se mo ba wa pin kaakiri e ba wa nife si wells radio 89.3 fm fan page e se mo tin ro weyin te ti wa nbeun e mo ri yin e se n pupo te nife wa o gbogbo eyin te si wa loju oko kan ni bani dore ayelujara wa yoku na gbogbo yin patapata la ri nbe be tin ba wa nife si te n ba wa buwolu te n ba wa pin kaakiri e seun o ife te ni si wa olodumare na se kini o yo nife eyin na eh boyo ti janu oya o eje ma mu loko ke ejeje ba iroyin to jade fun ojojumo e to tun wa jade loni be tin yo bo jade tin yo jade bayi ninu awon owe iroyin lo yo lan se kini o lo mu ninawo mu ninawo gan ninawo gan bayi a tun ti nawo gan a se ti mo ko gbogbo e ni mo ko won de sinu kulu lo ro to ni ta si jo lanfani lati gbo mo n bo na

ya o iwe royin Vanguard o tele mi wa sode loro to ni Nigeria Tribune ogbeyin koda punch gan la nfani ati ro poro wole the nation o na se kini o ojo le di apopo won tele mi gbogbo won so mo mi jagan jagan wa nu kulu loro to ni ni o oya ewo ni nkokọ fi bere ewo gan ni nkokọ fi side agba mi eto ye ewo gan ni nkokọ ibe ibo ni nti kokọ soju abe ko gan oya o eje na wo mu Vanguard yi baba wa nation se ti se tan oda oya eje mu iroyin Vanguard ye akori eleyi to wa loju iwe akoko iwe iroyin Vanguard o pe he awon bi tawon agbe so mo mi awon ko agbe ba agbe so mo mi sumo mi sumo mi e ti mo won awon ati lawi awon awon olubi eda ti awon apo mo lekun jaye enyo won ni awon ibi ti awon agbe so mo mi ti n ko won ijagun won ah eyin ijoba e se wo ona te dina be te ge ibe bayi te ge okun be sokuwo te si dina be to je pe e fi fopin si ikolu tin lo tin kakiri ye awon wo lo soro awon mo leyin Christi lapari wo orilede yi ona foro lede oju iwe kejo enyo iwe royin Vanguard to jade lo oro yi nibe le ti se die e tun gba balance re nbe be ba fe ko wo waju e sugbon ba ti dagbon bi ta ti mu pepepe ayan in to wa nu royin ohun sugbon beyin ba wa fe gba balance e te tun fe se die oju iwe kejo iwe royin Vanguard to ro to ni le ti nawo gan oya o Vanguard na mo si lanfani ati wa oni ife onu an o mele titi ni oyo ati ni ogun oni laarin isele ijinigbe awon akeko to nti awon oluko ti won gbe lo e ti mo won tawon ajinigbe awon ikwadi amara ti won ko won lo lapa iyaka ni ile eko eyin

mo tun ma ro ibi to tun mu mi de lowo lowo ibi to mu mi lomo mo ko ibi to ga ni tori e ni ma ma fi ko bere fun e emeni abata ka fi ra tupa to wu mi susun to so mi de ni ati tonowo ka kiri agbalaye olohun ogun fo ko re o Ele lori ofe ati gboju ayo wo mi ni oju oko Facebook fan page wa iyen Wells Radio 893 Wells Radio 893 Fisayo ni loko temi Iriri mi leto eto ni iriri mi Ekoni Wells Radio 89.3 FM na lawai Alaafin Avenue Lakete Fesi iyen ni Oluyole ni ilu Ibadan Inu kulu be ni mo tin johun sori ero agbagbe. Ki ma fanfani ki gbogbo eyin olodun musulumi ite se ile ya koja e ma ku odun. Sobe o se le lapo odo tin. Ayayaya, sori le de Nigeria gun ti ma sile bayi. Oro jabo losan to ni. Bombo, me, T-Day.

0: sí. Ilé mi tin pe mi kole kole tin be nwaju mi kete tin ba ti dide yen lori apere le ma ma gbohun lenu speak louder kilo lenu si mic awon mo Nigeria fe gbo e igberaga ina ni
1: eh le nbe o
0: igberaga ina ni
1: Olorun ni ja niru e
0: ngba to ba ri omo 15 years lori okada to mo yen tin lo ti wo wa sese dokada duro to mo wa fo bole ngba o wole ti so wole ti so kokko wole
1: eh omo yen ponyan le ni
0: ira pon le bibo aboko yen rabuku
1: opon ni le
0: abuku lo kan yen omo kekere
1: o bole lori okada
0: ti okay ti to ba je wi pe iwo lo kokko wa lori okada to mo yen wa dokada duro ti wo o ye ki wo na bole ko ki wo na pon omo ile ni
1: pe o ri pe baba yen fe gun okada
0: baba da okada duro o wa ri baba yen gege bi okunrin o wa bole omo yen wa gokada
1: boya riri to ti ri lo je ko se be
0: eh
1: o po jaja
0: to ba je wo yawo lo ko si
1: ah eh ko ma ba ti e lo ni en ti o ba kin binu siyan ti o ni ero kero siyan
0: kilogram pama ni e
1: keyan mojuko mi
0: gram pama ni e
1: keyan mojuko mi be
2: o se re pa na o eh wa so ba ni ton gongo ina so de
0: Radio Evangelist money I'm a liar o mi tin titu de mo fe gbera so mo gbera dide mo tin lo le ile mi tin pe mi ayin ololufe mi iri ati ayo ati alafia ni mo fi yin le iyen fun tose lagbara lowo olohun mi ni ba yin ninu rabaji gan ibanuje lo se so nbo mo ki mo lu yin logo enu mo ni o da bo
3: e file e mo kuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa.
4: The time is 2 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
5: Lati koni konga gbomagbe 89.3 FM. Gerege ni ago meji osan lu.
6: Nka wo ni gbogbo aye n dadere kiri ti won pon yi. West Radio 89.3 FM Kanga Agbemagbe.
3: E file e mo yi kuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa.

0: Tinta baruwo karale karale abi ka kole iru lewo le fe ko ile wo le fe ra sile to si lo dara ni abi ti ona jidi tinu omi abi tinu ira abi yogbe ile koda ko je turi apata kole kole leto ti o ma yan na fun yin
1: ni West Radio 89.3 FM ni gbogbo ojo Tuesday laago meji si meta osan 2 to 3 p.m. every Tuesday
0: afani wa fun yin lati bere tabi so awon nkan to nsele ni site yin nipasẹ text message awon ojogbo to danto ti won ni kankan tabi omi ise lori oro ile ati ile kiko oni gbeyin lori eto ba kan na le lepe lati da seto tabi salaye ile tabi ile te fe ta fun ikede ati ipoluwo oja abi e fe su ni gbowo e ma bo ni
1: ile ise West Radio 89.3 FM Alaafin Avenue Olujole Ibadan
0: tabi ke pe Adekunle
1: speak louder
0: 0705733095207 0705733095 Ọlọ́run a kọ́lé ayọ̀ fún gbogbo wa o.
2: Kọ́lé ayọ̀ fún mi o. Boye mi o ni sọpẹ́. Bile alayọ̀ dan mi wo. Ọpẹ́ mi apọ̀jà burata. Kọ́lé alayọ̀ fún mi o. Boye mi o ni sọpẹ́.

Odi ma ohanese mama nu rienu ngonu banu muonu birinu oyoye kaseri nwoke kaseri nwanya nko bu na onye na eri akamudi nenu ngwe na ke na onye kwune ke na onye ntana si dododo ya kaseri nu ofuma ye obu na unu ga eri konu ga hu nke ga eri unu aga ya hu unu ana mana batu unu na oge obako obazobia okwa bu o wali igbo no go wali igbo we na se ebe ọ bụ na ị n'ugbu a naanị ihe na-ekwu nya gaziere gị ọfụma taata n'oge ndị igbo o nwere taata aga m eme gwa m maka na akwụsịrị m gwa m ka mmaka n'ele ndị igbo anyị wee na-akpọ n'ekwentị na-asị m nna wechi ihe ha azụ na anyị na-amụta gasị ihe dị iche na gwa m nke oge nke ndị igbo enye ka m ji wechi ihe azụ taata na-asị ka anyị bidokwe gwa m mana ihe m na-ekwu n'oge gwangwangwa m bụ na gwangwangwa m m ga-eme taata o nweghị ihe m ga-enye onye zatara ajụjụ ịmana mgbe mbụ na ana m eme ịzata ajụjụ o nwere ihe a ga-ezitere gị mana ugbu a o nwere ka asụrụ asụ debere ọdụ etigotere m mkpu na-eti mkpu na-asị ndị igbo anyị unu na-akwado m na gwangwangwa m ihe ọ bụla ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ ịbịa ebe a ka ị sị na ị chọrọ ịkwado gwangwangwa m n'oge ụwa ndị igbo m ga na-ekwu ihe ị na-eme na-ekwu aha gị kwuo ebe ị nọ kwuo n'ọgụ ma bụ onye wetara ihe dị etu a eji agba ndị be anyị ume ma ha zata ajụjụ na gwangwangwa m nya gwangwangwa m kwa otu usoro anyị si akụziri onwe anyị igbo maka na asụsụ igbo agaghị ada mmiri udo dịrị n'udo m

0: Omere ni mna ha na ebe ugbu a. Nchọrọ ka unu nunu ha tupu anyị bido nyawo gwa ngwa ngwa. Mụ na Ifechukwu de nwa nja gwani na ebe a. Mụ na Nwada Oluchi na ebe a. Ọ dị mma. Ifechukwu de kene ndị Igbo anyị gwa ndị Igbo onye bụ.
1: Igbo anyị, Igbo bụ Igbo. Igbo Asaba, Enugu, Okpanam, Abia State kunu bụ. Ebe ọbụla anyị si bịa, oge ọbụla ka anyị na-ekwu na Igbo bụ ofu, anyị abatagakwa efife ni. Efife ọma nụ, ebe ọbụla unu nọ, efife ọma nụ na Leshi Lọye, n'Ogun Mkpa, na Salvation Army, Iwo Road, ebe ọbụla unu si anụkwela anyị na-efe ni. Efife ọma nụ, unu amaga afọ m, mana ka m gwakwa unu, afọ m bụ Ifechukwu de Nwanju Agwani, nwandị kwe ka m kwe, nwandị okwu ọma, okwu ego okwu udo, ọ na-adị n'ọnụ. Ka m gwakwa unu ife m na-eme, abụ m onye na-akwado agbamakwụkwọ ndị Igbo n'etiti Igbo na etiti asụsụ ọzọ. Ebe ọbụla unu si agba akwụkwọ, ebe ọbụla unu si chọọ ime mmemme, anọ m n'ebe oge ọbụla unu chọọ ịnụ kwele m. Ọnụ nna anyị Maazị Kpakpando na-akpụrụ akpụ ihe ọkpụ n'ọnụ oge ọbụla unu chọrọ ịkpọ m. Onwe onye chọrọ imebe mmemme oge nwamụa, unu na-eme ya sọprize, anọ m emekwa oge ọbụla unu chọrọ ịkpọ m. Ọnụ nna anyị, oge nye unu ekwentị m. Daalụ unu Igbo bụ Igbo.
0: Ọ dị mma. Ọlụchi, gwa ndị Igbo anyị onye ị bụ na ihe ị na-eme.
2: Gwa ndị ọma ekele m nọ. Onye unu na n'olu ya na ihe bụ Nwada Ọlụchi, Nwada Osi Nri Ndị Igbo na West Radio. Nwada Ọlụchi na-esi nri, si nri ndị Igbo, ma nke ndị ala sitekwa ya nke ọma. Ana m esi nri dị iche iche, nke onye ọbụla ma ndị na n'olu m, ma m na-esi nri a, ma ndị na-eriekwa na nri m, onwe ndị na-erie na nri m siri, onwe ndị na-akpọ na m mmemme m bịa siere ha nri. Ọ bụrụ na ị na-eme mmemme ọbụla, kpọọ m ka m bịa siere gị nri. Ihe ọ bụrụ na ọwụ nri nke a ga-esi bute, ị kpọọ m n'ekwentị site n'ebe nna anyị Kpakpando nọ, isi ya ka onye ga-akara ekwentị m, ị kpọọ m Nwada Ọlụchi, mmadụ ole dị otu a, anyị chọrọ ime ihe n'ụlọ anyị nke a na-akpọ indoors. Anyị chọrọ ịnọ n'ime ụlọ mee ya. Ego ole ka ọ ga-ewe iji siere mmadụ ole dị otu a nri? Gwa nna anyị Kpakpando ka onye ga-akara ekwentị m, ị kpọọ m, m ga-esi ya butere gị. Awụ m a na-eke nri o, ya bụrụ na mmemme nke gị wụ nke ị ga-achọ ka m kpọtara gị ndị ga-eke nri, nsogbu a dị, enwere m akwa m na-achị ihe ndị na-eke nri, ha bịa yere gị akwa ka ere gị nri gị. Mana nri ahụ obi ga-atọ gị ụtọ ma iricha nri siri. Ndewo.
0: Egwu atụ na gị na anya bata gị na oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Chukwu Emeka Munachi so. Baba ndị ọ napụrụ adịghị ọkpụ n'ọnụ. Anụmatụ egwu mbana. Ogbu ọja jiri nwaanyị na-egbu ọja na ngwa gị na

Igbo bi gbo lono mmeme agwe oge ga atonwa ngbere agwe kere ya olono mmeme tata ewetere mu nozo imana kan kwufu ya ozo ku na ekwusi ike maka na ochogbulu de nesibuo nkakwu na ana me timkpu ebe a na etisimkpu ike na asi igbo anyi na kwado na asusu igbo onwe hudu ozo anyi ga esi we kwado asusu igbo ma owu na anyi asusu anyi ndi United Nations gwara ndi igbo okwu si na afọ 2050 ọ bụ na akpachapụghị anya na asụsụ igbo agaghị enwezi ndị na-asụ anyị maka na igbo anyị ewegoro bekee ka anyị nwee bekee bekee nwee okwe ha anya asụ igbo eji wee mụọ anyị anya na ha asụ ya anya abụghị ụsụ anya abụghị anụ elu anya abụghị anụ ana anyị wee na-ajụ sị gwa ngwa ngwa ma na-eme mgbe ọ bụla ma abịa n'ebe a wuo otu usoro a ga-esi wee mee ka asụsụ igbo ghara nda mmiri maka na ndị United Nations adịgo anyị aka na ntị wee na-ayọ ndị igbo anyị na-ege m ntị ugbu a gekwe ntị ọfụ maka nyokwukwu ya ọzọ mma na-ekwu ya o nwere onye m gwara ọzọ sị m ihere gịnị na-eme m maka na abụ m onye igbo asụsụ chineke nyere m njibi ụwa wụ igbo ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-akwado asụsụ ka ị na-akwado ụwa ndị igbo na mbulite asụsụ igbo elu naanị ihe ị ga-eme wụ ịkpọ m n'ekwentị mụ na ga-abịa nọkọ ihe ọ bụla ị wetara ebe a ka e were na-akwado asụsụ igbo m ga na-ekwu afa gị na-ekwu ihe ị na-eme na-ekwu ebe ị nọ nke ewu free advert ka nsonye na bekee m ga na-ekwu ya na-ekwusi ike ebe ọ bụ na ị nọ m ga na-ekwu sị na ọgụ nwa na-eme ihe dị etu a n'ebe a ka ị nọ onye ọbụla ji etunyere gị obele ego ka ọ ga-ewe gị ndị be anyị kpọ n'ekwentị akwụkwọ a eji akpọ n'ekwentị a na-akpọ recharge card a na-enye ndị mmadụ ọ ihe eji agba ndị be anyị ume mbọsị e mere Children's Day o nwere obere nwa bịara ebe a gụọ akụkọ ụwa n'ọnụ igbo onweghị ndị igbo anyị onweghị ihe nyere ya mana ndị obodo ọzọ bịara gụọ o nwere ihe anyere ya ndị be ha wetara ihe nye ha ndị igbo anyị anyị nọrọ ka ndị a na-emegbu emegbu nye ka nyekwa ayụyọ ọzọ ịkpọ ọ bụrụ ihe a na-ekwu na ọ dị gị mma n'obi ịkpọ m n'ekwentị site na 090-69-40-5395 nke ọzọ bụrụ 081-54-34-7556 081-54-34-7556 kpọọ m n'ekwentị gwa m ka m gwa gị ka ị ga-esi wee kwado anyị na asụsụ mbuli asụsụ igbo elu n'oge ụwa ndị igbo dịka Ifechukwu na Nwanji Agwani na Nwada Oluchisi wee kwu unu anụgo ihe ha na-eme ha ji atụ ndụ mmanụ nya bụ ị nwere ike ịtụnyere ụmụ nwaanyị a na-abịa ebe a akwadoo ọkụ eji akụziri ndị igbo gwa ngwa ngwa m anyị nwetara tata dị ọ dị ọnụọgụ iri atọ na abụọ ọnụọgụ iri atọ na abụọ iwere otu ịkpọọ m n'ekwentị ugbu a ịgwa m nke ị chọrọ m gwa gị ajụjụ dị n'ime ya ịza anya azata ya ị mana m kwuru ya sị na tata o nwere ka ụbọchị si dị onweghị akwụkwọ nna ezigara ndị mmadụ nwada Oluchisi ka akọrọ gị aka onye zata ya akọrọ ya aka mana o kwesịrị na ịzata ya ka wee na-agba ndị be anyị ume ajụjụ dị ebe a bụ ajụjụ iri atọ na abụọ iwere nke ọ bụrụ nke asatọ ka ezi ka ngwa gị ihere n'ime ya ngwa gị ajụjụ dị n'ime ya ngwa ịza anya ịzata ya dịka nwada Oluchisi kwuo anyị akọrọ gị aka igbo bụ igbo ọ dị mma ka akpọtụrụ n'obele egwu

ije egwu ya weli egaba weli egaba ukulo ya na egbo tun ai aha aha weli egaba weli egaba aha igbo bi igbo bi ko anyi kanokwa noge uwa ndi igbo kene te gintu ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM ebe a ka ihe na anu ugbu a si rute gintu ima na anyi na-eme gwa ngwa ngwa m mgbe ọ bụ na anyị abịa na n'oge dị etu a n'ime na ha na-ebe a ugbu a bụ Ifechukwu de Nwanja Gwani na Nwada Oluchi mụ nwa bụ Chukwu Emeka mụ na Chiso ajụjụ anyị ji bịa taata na gwa ngwa ngwa m bụ ajụjụ dị 32 o nwego onye were ajụjụ nke anọ onye nke ọzọ were ajụjụ nke asatọ nke nwa gbanye na-ege m ntu ugbu a kpọọ n'ekwentị ka ịkwa anyị ajụjụ nke ị chọrọ iwe ka akwa gị ihe dị n'ime ya ihe anyị ji eme ihe dị etu a bụ ka anyị na-agwọta asụsụ Igbo maka na asụba Igbo Soba Igbo, nyawo okwu anyị na-ekwu mgbe ọbụla anyị abịa n'ebe a. Kpọọ n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, 0915-333-893, 0911-333-893. Kpọọ n'ekwentị ugbu a were otu ọnụọgụ agwa gị ihe dị n'ime ya. Ịza anyanwụ ajụjụ, ịzata ọfụma, anyị akụọrọ gị aka.

0: ka nsa koro nya na akpọ mu ugbu a. Hello.
1: Aha, baba ndo.
0: Ha. Oye mari he yesu okwu.
1: Yes, I did it.
0: I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm
1: not
0: going to do it. I'm not
1: going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. Medicine ike
2: dalisa
1: aye ngufọrọ wo ka ndị igbo jisi ike na aba nwa ha ha igbo maka ọtụtụ ndị igbo jaziri na aba ma aha aha ndị ọcha ma aha ndị obodo ndị ọzọ dị iche iche maka ọ na-awụ mbịa na-anụ afarị mụ na chukwu emeka mụ na chiz ọ na-atọ m ụtọ na-ama anọ ife chukwu na-egwa ngwa aja ma nwa nje agwụ ya ọ na-atọ m ụtọ ana m anụ nwa ada ọluchi ọ na-atọ m ụtọ nke ma mụ nwana onwe m aha m bidoro n'oyo benjamin mgbe njikwere n'ịchọ ka m gbanwee ya bụ ihe ọ bụrụ na a gatere m aka ma dọkụmentị m ma ihe niile abacha n'ebe dị iche iche ọfịọta kama abịazi mgbe m mụtara ụmụ m mbịazie m na-akpọ ha mkpọgodo ahụ oyibo ahụ aha igbo ihe m ga na-akpọ ha ka ha mara ya maka na ịma na mgbe a na-asụ na ndị ụka sara ya isi maka mgbe ahụ ije ebe nwa ya aha pụ ihe esi ya aha oyibo mana kịta ọ dụzi na ọ chọ aha ịchọrọ ịba nwa ya
0: ibe
1: ya abịa ya ọkwịghọtara so ka ndị be anyị maka ị na-anụ ebe a na-agbọ mmadụ onye igbo na-aza John Benson ma ọ na-aza Emma Simeon ya bụ ọ na-adị nke onye yi azụ akwa ọ pụọ na mba ịma na onye ahụ efuone
0: ofuone
1: so ka ndị ibe ndị be anyị jisi ike na-aba nwa ha aha igbo ma ụlọ akwụkwọ ha mụtakwa nwa nwa ha chọọ ịza afọ ahụ ha atakwazi afọ ahụ ebe a na onye ndị kịta naahụ ọdụm izi nwa na-eze afa m maka nwa mbụ nnamdị ọ na-adịzi nnamdị benjamin ịma na atụ na mba agwara ha na ha agaghị eme kama ha zọọkwa ha aha nna m nwa ka ndị mmadụ gbara na ndị igbo ka ha ya bụ jisi na ike
0: odogwu nwoke a na benjamin ufere ọ na-ekwu okwu ọ na-atọ m ụtọ ihe o kwuru kịta anyị ga-eji izuụka ọzọ nye ka anyị ekwu maka ya ụmụaka maka na ihe okwuru bụ eziokwu ka nsagoro onye a helo onye na-ekwu helo
3: kevin
0: ọ dị mma ụwa dị egwu
3: nke a ikwurite otugbo ana ọdụ wọnda ọdụ na ijiri nke bụkwa ya nwanne biko na-eme ihe a n'oge ọbụla
0: ọ dị mma
3: o bụdu m aṅụrị nne ọfụma ọfụma
0: ọ dị mma daalụ ụwa dị egwu daalụ daalụ
3: ka na-abụ ụlọ ume unu gara ekpe na-eme
0: ọ dị mma
3: ndị nke chineke aga na-enwetụkwa ihe ndị ga-eji ego ga-apụtakwa ga-apụtakwa ebe anyị ndị na-enyekwara ya aka
0: ọ dị mma ọ dị mma daalụ daalụ ọ ihe a ka anyị na-achọ a na-ekwu ya ndị igbo anyị a na-abụta ihe a na-ekwu ndị na-ege anyị ntị a ka m na-ekwu ya na-ekwusi ike a chọrọ maka ndị igbo anyị na-akwado ụwa ndị igbo ịbịa ebe a inye anyị obere ego a ga-eji wee gote nke bekee na-akpọ dị chachị kaadị a ga na-enye ndị mmadụ ọ ga na-agba ndị mmadụ ume mana m ga na-ekwu ihe ị na-eme na-ekwu ebe ị nọ maka na ụmụ gị ebe isi atụnyere ka ndị asụsụ igbo anyị na-aga ọfụma ihe a elda benjamin ufere kwuru ihe anyị ga-ekwu n'izu ụka ọzọ maka na ọ nwere ebe njere ihe ka a na-akpọ afa ụmụ nwaanyị ka ọ kacha njọ ọ sị na ahịa bụ cynthia gabriel iwe onye kalaba ọsịmba iwe onye rivers steeti ọsịmba ahụmụ onye ngọ ọkpọ ala ị na-aza cynthia gabriel nna gị ọ bụ onye ọcha ọ sị na nna ya bụ onye igbo ọ jọpụtara esi gbuo nkakwụ nya cynthia nwa nwere ike ọ bụrụ cynthia nwa nkwọ o nwere ike ọ bụrụ cynthia ụwa dị egwu ọ nwere ike ọ bụrụ cynthia ọkọnkwọ ị na-asasị cynthia gabriel ka ọ wee bụrụ na ya ogwere onye oyibo ọkọbụrụ ihe nji ajụ gịrị ihe ụmụnwaanyị ji ma ụmụ nwoke na-azakwu ya gịrị ihe ndị igbo anyị ji eme ihe dị etu a onye mere anyị ihe ka njụkana ya njụkana ụmụ anọ ọrụ chi
4: achọ ịza
0: aha igbo
4: Yeah, yeah.
0: Hello. Oh, because what chance? Because what chance?
4: All the two local, you know, come is one for Wadiogo. So all in that, how get later? I'm not supporting. Nihi no chere na nne nna. Waha.
5: A chori trendy di kasu suibo. Awo ya kan na agwa gi na oburo na a che no di loka.
4: Ah.
5: A chori trendy. Onya na akpo Luchuku, na akpo Oli.
0: Oli. Oli ewo gini.
4: Oli. Ah, Oli.
0: Oli. Oli aja.
5: Ne.
4: Oli na.
5: Onya na akpo Chidera. Ah. Awo jokazi.
4: Ah.
5: Chichi.
0: Hello.
1: Coach,
0: Coach, 1 billion. One billion. One billion. Coach, 1 billion. One billion. One billion.
1: One billion, coach.
5: Okay, you have a next computer.